moko oya bongoli motema te oyo nanu animela Jésus te apusana to sambela pona ye atombo na loboko bisika zali apusana mutu nyoso oya animela nanu Jésus lokola mokonzi pe mabikisi te na poko alelo misi milulu tosalaki yango mpona mbongo te me mpona mutu moko oyo Yesu akufela na ekulusu atombola loboko tosambela mpona ye tombola loboko tombola loboko bisikosani tombola loboko tombola loboko nalingi tosambela nzambe